taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: love you.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
3: I put it down for a brother like you. Give it to you right in the car, that's you. We can first give you some of this, that's you. And you're all out loving that J-Love true.

0: Dakong ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Mag-email sa contratexcam@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Nag check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.

0: you don't need to think kasi kumahal mo ako. Hindi mo gagawin.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sp.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Bon Oriental Mindor.
1: Dakura ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

Bataong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. Ayan, magandang araw pong muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon na laging nag-aantabay sa ating programang HCICMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Siyempre, kumusta po ang lahat? Lalong-lalo na po ang ating mga Power Trio users dito sa Oriental Mindoro, sa bayan po ng Calapan, mga taga-Baco, San Teodoro, Puerto Galera, sa bayan po ng Nauhan, Victoria, Rojas, Amansalay, Gloria, Bungabong, Bansod, at mga taga-Pola, Socorro, at saan mang pong lugar na abot ang ating radio program. So, kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan at syempre nasa maayos na mga kalusugan. So, mga listeners po natin ngayon, kung kayo po ay may mga iniindang karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis na may iniindang mga karamdaman, o gustong magkaanak, ay maaari nyo pong subukan ang ating Power Trio. At syempre po, kahit doon sa may mga maintenance na gamot o mga jumper operation na, ay maaari po pa rin kayong gumamit ng ating mga produkto. Produktong Power Trio na kung saan ay epektibong nakakatulong sa may mga iniindang karamdaman. Susubukan nyo po ang ating Power Trio kung meron po kayong mga iniindang karamdaman na matagal na pong nagpapahirap sa inyo. Subukan nyo lang po ang ating products at kayo na po yung maghusga kung ito ba ay epektibo o hindi. So, kailangan nyo lang po ay subukan po ito at samantalahin po ang mga free health consultation day ng bawat CMD Center around Oriental Mindoro. At baka ito na po ang inyong maging susi sa pagbuti ng inyong mga kalusugan. At syempre po sa mga nakikinig po ngayon na merong mga katanungan, ay maaari po kayong mag-text sa aking numero 0912-971-4306, 0912-971-4306. I-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at syempre malaman po natin kung hanggang saan po nakakaabot ang ating radio program. So ang ating Power Trio po ay binubuo ng tatlong produkto ni Health Code International. So ito po yung ating CMD, CBF at CBJ. Ang CMD ay Cell Mineral Drops, CBF ay Cell Bio Food at CBJ ay Cell Bio Juice. So ito po ay epektibo at garantisado pong makakatulong po sa inyo. Ito po ay BFAD approved, halal certified at halos taon-taon po ay merong natatanggap na parangal dahil sa bisa at galing po ng ating mga produkto. Yan, bago po tayo magpatuloy, pakinggan po natin ang isang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So ang kanyang kwento ay pakinggan po natin. So dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: Okay po, at may kasama na naman po kami na isa pa dito sa Bulan Sorsogon. Ano po na nag-attend sa YDR? So ito po, ma'am, konting katahimikan lang po. Sige po. Hindi pa po nagsisimula kasi umiiyak na to si ma'am. Ma'am, ano po yung iniiyak-iyak mo, ma'am? Ay, una pala, ma'am, ano pangalan mo, ma'am?
3: Ako po si Mira Guban, taga Barangay Inroque, Bulan Sorsogon.
2: So, ma'am, anong kwento natin dito, ma'am, sa CMD, ma'am? Sa Health Code International, ma'am?
3: Bali po, nagtitestimony po ako dahil sa ito po ang katotohanan po. Na nagkaroon po ako talaga ng bukol sa liig.
2: Ay, bukol, oo.
3: Opo. Malaki na po siya. Halos kasing laki na ng muo ng bat ng maliit na bata.
2: Oo.
3: Tapos noon hindi na talaga ako natutulog, hindi na ako nakakakain. Bali marami nang nagbibisita sa akin, hindi na ako nakakatayo. Lagi na ako nakahiga, naalis ang asawa ko kasi driver ng jeep. Naalis, nadatnan ako ng asawa ko, nakahiga. Then, may kumare ako na pumunta sa amin, sabi niya, kumare, pumunta ka ng CMD kasi ako, bali ako, ganun din ako, na-hospital ako, sabi niya, pumunta ka ng CMD, bumili ka. Yan ang magbibigay sa iyo ng lakas, sabi. Kasi ako dapat dadalhin ako ng Maynila.
2: Sa hospital?
3: Opo, dadalhin ako ng PGS ng tita ko. At ipapaano na kasi, sabi, dala na daw yun ng ano kasi, isa pa eh, hindi pa ako, hindi normal ang pagdumi ko eh. Two weeks ako nakakadumi. Simula ng...
2: Every 2 weeks ka bago nagdudumi, ma'am?
3: Kasi sabi, sa colon na nga.
2: Sa colon yung problema mo?
3: Sabi ng mga tao sa akin, baka sa colon. At lumabas na dito sa akin.
2: Sa leeg mo, kaya bumukol, ma'am.
3: Toxic na daw yun. Di ako, parang nawala na po ako ng pag-asa. Yun nga, kumari ko pumunta sa akin. Sabi niya, pumunta ka ng CMD, bumili ka. Yun talagang, bumili ang asawa ko. Bumili siya. Wala kami noon. Nangutang talagang asawa ko kasi driver lang ng jeep eh. Pagpunta doon, sabi ng ano, ng sa yung binilan doon sa opisina.
2: Si Mama Nilin.
3: Yung lalaki po.
2: Si JM.
3: Sabi, para madali maalis ang bukol, ipatak, bawat inom sa isang baso, pumatak ka ng 20. 20 patak. Kaya yun, kada inom ko talaga ng isang baso, 20 na patak. Nakakaubos ako ng 7 baso sa maghapon. 20
2: baso. Bawat baso may 20 talaga. Di sa 7 na yun, opo. Bawat baso may 20.
3: Opo. Bawat baso may 20 na patak. Kaya, ano?
2: Bali, 140 drops a day.
3: Yes po. Tatlong buwan ako, nagtiis ng ganito. Pero, nagamit ako ng isang buti lang ng 60 ml ng... Ano, hindi pa nauubos.
2: Ng CMD?
3: Opo, hindi pa nauubos. Unti-unti nawala. Ngayon, wala na po.
2: Wala na yung bukol ni ma'am.
3: Wala na.
2: Ang ganda mo na ulit, ma'am. Ma'am, yung time na halos nagkabukol ka dyan, nakahiga ka na lang lagi, nawalan ka ng lakas?
3: Yes po.
2: Hindi ka nakakakain talaga?
3: Inaalalayan po ako ng anak ko, ng panganay ko. Mapunta ako ng CR, naalalayan ako ng anak ko.
2: Ma'am, ito ma'am. Kung may mga napacheck upan ka man dati, huwag mo nang banggitin yung pangalan. At kung may mga gamot kang nainom dati, huwag mo nang banggitin yung pangalan. Ang tanong lang, meron wala?
3: Yes po, nagpacheck up po ako. Nakadating ako ng Sorsogon. Kahit saan dito sa bulan, lahat.
2: Kasi marami tinatingin
3: ako,
2: mo yun?
3: Yes po, maraming gamot. Kaso, pag nainom ako ng gamot, pagdating sa sikmura ko, talagang sinusuka ko.
2: Sinusuka mo?
3: Yes po, tapos yung sikmura ko talagang parang pinipilipit eh.
2: Yun.
3: Kaya so, hindi na po ako nainom kahit anong gamot na mga medicine na ano. Hindi na po. CMD lang po talaga. Yun lang po.
2: Grabe. Grabe ang kwento ni ma'am. Ma'am, ito ma'am. Halos agaw buhay na rin. Kasi ano ma'am, yes. Halos kung sa masabing nawalan ng pag-asa, talagang nawalan na rin ng pag-asa sana.
3: Yes po. Naiyak na ang asawa ko. Hindi na alam ng asawa ko kung anong gagawin. Eh.
2: Kasi halos nasubukan na lahat.
3: Yes po.
2: So, ma'am, sa mga nakikinig, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Baka sumubok din sila pag napakinggan ka.
3: Sa mga nakikinig po, ito po yung testimony ko, totoo po talaga. Magsubok kayo ng CMD, talagang bibigyan kayo ng pangalawang buhay, katulad ko po. Yun lang po, salamat po.
2: Marami. Ma'am, pangalan mo po, ma'am, at taga saan ka, ma'am?
3: Mira Fabliguban ng Barangay Enroque, Bulan, Sorsogon po.
2: Yun, maraming salamat, ma'am.
1: So ayan, atin pong napakinggan ang napakagandang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating CMD o ng ating Power Trio. Ayan, si Ma'am, taga Bulan, Sorsogon, from Bicol. So si Ma'am ay halos nawala na ng pag-asa dahil sa kanyang bukol sa leeg at dahil din po na hindi siya nakakadumi for 2 weeks. So imagine po ninyo, for 2 weeks na hindi ka makadumi, grabing toxin o yung mga basura na sa ating katawan na hindi na ilalabas. Pero natulungan si ma'am ng ating CMD. So, napakalaking tulong po talaga ng ating power trio. And syempre po, take note ha, sa mga nakikinig po ngayon. So, ang ating mga patutuo po na napapakinggan po natin dito, lahat po sila ay ini-interview namin, minsan sa office, minsan naman po sa live na meron po kaming activity. So ito po ay mga testimony po, hindi po natin sila binabayaran. Sila po talaga ay mga totoong gumamit ng ating power trio at totoong natulungan ng ating mga produkto na kung saan sa gusto din po nilang makatulong, maipaabot ang kanilang experience sa paggamit ng ating power trio para ma-inspire po ang mga tao na may mga tulad po nilang karamdaman. So yun po, kung kayo po may mga nakikinig po ngayon na hindi nakakapagdumi ng normal or may mga bukol sa loob ng katawan, may goiter, subukan po ninyo ang ating power trio. Kung hindi nyo manabuo ang ating power trio, ay maaari nyo pong subukan ang ating CMD. So bumisita lamang po kayo sa CMD Center para mas mag-guide po namin kayo. So ako po, sa mga free health consultation around Oriental Mindoro, ay bumibisita din po ako sa ating mga CMD Center tuwing free health consultation day. And ayan, pero mostly po andito po ako sa CMD Center Calapan. So ayan po, meron pa po tayong isang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating power trio. So ang kanyang kwento ay pakinggan po natin at dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: Ayan at ma'am, magandang araw ma'am. Ano po ang pangalan mo ma'am?
4: Magandang araw din po. Ako po si Norminda Manalo Socorro.
2: Norminda Manalo Socorro?
4: Yes po.
2: Ma'am, lakas-lakasan mo ang boses ma'am. At taga saan ka ma'am?
4: Caridad Ilaya po.
2: Caridad Ilaya ng?
4: Timonan, Quezon.
2: Okay. So ma'am, ano ma'am yung problema mo, karamdaman mo bago ka napunta ng Health Code International?
4: Dati po akong siguro po sa stress din, nagkaroon po ako ng bukol sa dito, sa liig.
2: May bumukol sa liig?
4: Din eh.
2: Opo. Mm-hmm.
4: Tapos, yung pananakit po na aking likod,
2: mm-hmm,
4: ay saka pakikinig po ng radyo ng aking kapatid, nasabi nila na sa akin na yung CMD daw po ang aking try.
2: Mm.
4: Sabi ko, saan yun? Hindi ko alam kung saan yun. Ay naririnig po niya sa radyo na nandito nga daw sa kalapit ng Panda. Sabi ko, tara, sabahan mo ako.
2: Mm-hmm.
4: Ngayon po ay kami pumunta dito at nag-try nga po ako na bumili ng products ng CMD.
2: Noon ma'am, bago ka napunta dito ma'am, ilang taon, buwan na pala yung bumukol sa iyo ma'am?
4: Ayun po ay naramdaman ko ay siguro po mga isang taon pa lang.
2: Isang taon pa lang pero bumukol talaga?
4: Bumukol po.
2: May mga sinubukan ka no na pampawala ng bukol? Kung meron ma'am, wag mo nang pangalanan.
4: Mm-hmm. Meron po.
2: May mga sinubukan ka noon? Marami din ba ang sinubukan mo?
4: Marami din po. At saka dinadaan ko din po pag minsan po tinatapalan.
2: Oo. So hindi, wala nangyari
4: po na, ano, nandun pa din po pagka ano'y pag ako napapagod, nandun siya para siyang hinihigit. Pag ako napapagod, nasakit yung aking ganun, pag lalo pag nagbuhat ng mabigat.
2: Mm-hmm.
4: Ngayon po na ako ay maka try ng CMD,
2: mm-hmm,
4: siya po ngayon ay wala na.
2: Mm-hmm. Paano mo ginamit yung CMD ma'am?
4: Ayun po ay yung po ipinapatak sa tubig.
2: Mm. Yun. Paano mo iniinom?
4: Yung pong aking inumin maghapon ay mayroon siyang patak na pag po yung baonan ko nakakagan siguro mga 3 baso ang laman niya, nilalagyan ko po yun ng 20 patak.
2: 20 patak lang?
4: 20 patak lang. At saka po mayroon din po ako noon na yung Supreme Juice.
2: Opo, yung vitamin C natin, Supreme Juice.
4: Opo. Gumamit din po ako noon. Ako po ay naka 3 box noon na tuwing umaga ko lamang po siya iniinom.
2: Mm-hmm.
4: Sa halip po ako'y magkape ay Supreme Juice po ang ginagamit ko. Sa awa po ng Diyos, ngayon po ay ako'y malakas na.
2: Opo. So, wala na yung bukol, ma'am. Wala na ako nakikita.
4: Wala na po.
2: At saka maliban dun sa bukol, ma'am, ano pa nga yung ibang ano, pananakit ng likod at saka ano pa?
4: High blood. Ako po ay nag-maintenance din ng high blood, pero ngayon po hindi na.
2: Ah, wala ka ng maintenance din wala sa high blood?
4: Po. Inalis ko po lahat.
2: CMD na lang?
4: CMD na lang.
2: Ilang taon ka nag-maintenance ng high blood, ma'am?
4: Ay, hindi naman po nataglan kasi nga na sabi agad nung kapatid ko na ako ay mag-try ng CMD.
2: Buti na lang, ma'am, napakinig ka sa radyo.
4: Mm-hmm. Sa radyo po napakinig. Mm-hmm.
2: So maliban, ma'am, sa bukol sa leeg mo na nawala, sa high blood, ano pa ang problema sa katawan mo na natulungan?
4: Ay, madami po. Kasi po ako nun ay mayroong masakit sa ganito. Hindi ko po alam kung ano yun.
2: Mm.
4: Basta yun po ay taon ko na rin dinadala, pero ngayon po wala na rin.
2: Saan dyan? Sa Puson?
4: Hindi po, itong Tagiliran.
2: Sa Tagiliran?
4: Hindi po, sa Puson.
2: Ngayon wala na rin po?
4: Wala na.
2: So sige, ma'am. Maganda yung kwento ni ma'am. Ano po, syempre ma'am, sa mga nakikinig, na katulad mo ma'am, may bukol din sa leeg. Yun po ma'am, na may mga high blood, may maintenance din sa high blood, at may mga iniindang karamdaman o sakit sa katawan. Ano po yung gusto mong sabihin sa kanila na katulad mo, napakinggan ng mga relatives mo, natulungan ka rin para makatulong din po tayo sa iba?
4: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Ang masasabi ko lamang po ay talaga pong ang CMD, ang products po nila ay magaling at talaga pong nakatutulong. At ako po ay natulungan. Isa po ako sa magpapatunay sa inyo na ang products na ito po ay malaki ang naitulong sa akin.
2: Yun lang po. Maraming salamat, ma'am. Ano po uli ang pangalan mo, ma'am?
4: Norminda Manalo Socorro po ng Atimunan, Quezon.
2: Ayan, so maraming salamat, ma'am. Thank you po.
1: So ayan, atin pong napakinggan po ulit ang isa na namang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So sa mga nakikinig po ngayon na gumagamit na po ng ating Power Trio o sa mga gagamit pa lang po, ang ating CMD ay liquid po siya. So, pwede po yun gamitin internal, pwede din po siyang gamitin external. So, sa internal, kailangan pong i-take lang po talaga siya. So, pwede nyo po yan ihalo, mas maganda sa tubig. At syempre, mas maganda kung maligam-gam na tubig. So, hindi po yung malamig, ha? So, pwede nyo po yan ilagay sa tubig na maligam-gam. Pwede yung kahit walang laman ang tiyan, pwede din po kahit after kumain. So, pwede nyo po yan gamitin. And then syempre kung ayaw po, hindi, mayroon po kasing mga maselan po ang panlasa. Kung hindi po kaya ang lasa ng ating CMD, kung ilalagay nyo sa tubig, pwede nyo po yun ilagay sa juice o pwede nyo yan isabay sa ating CBJ o sa ating Cell Bio Juice, or pwede nyo po yan ilagay sa Milo o sa Energen. Pero mas maganda po kung sa water po talaga siya ilalahok. So, wag nyo lang po siyang ilagay sa kahit anong soda or energy drinks. Bawal po siya ilagay doon. Bawal nyo po siyang ihalo sa alak. So, mas maganda sa water lang po talaga siya. At kung hindi kaya ang lasa, isabay nyo po siya sa juice, sa Milo, or sa Energen. Or, yun. O sa kape, pwede din po siyang ihalo. Pero, mas magandang sa water na lang. And syempre sa external use, pwede po siyang ipahid direkta sa may mga bukol. Kung may mga bukol, pwede pong ipahid direkta sa bukol 2 times a day o 2 to 3 times a day. And pwede po siyang ipahid sa mga nangangalay, namamanhid, makate, may bukol na parte ng katawan. And syempre, kung masakit ang ngipin, pwedeng ipatak sa ngipin na masakit. Kung nakakaramdam po ng paninikip ng dibdib or mataas ang BP, pwede pong ipatak ang ating pure CMD direkta po sa ilalim ng dila. So pwede po itong ibabad ng mga kahit 2 minuto bago lunukin para ma-absorb po ng ilalim ng dila ang ating CMD. And syempre po, ang ating CMD ay meron po siyang 72 klaseng mineral. So, once po tinake natin, ay meron po talagang extra energy. So, parang, kaya po pag tinake natin ang ating CMD is, talagang lumalakas po ang tao. Kaya marami po akong mga natatanong about sa ating CMD. So, yun po ang ano nila, ang sabi nila. Talagang malakas po sa katawan. Kaya po, nakakaiwas po tayo o may panlaban tayo sa kahit anong mga karamdaman. So ito po ay mayroong 72 klaseng minerals tulad po ng magnesium, potassium, calcium, manganese at marami pa pong iba. So pwede po ito sa kahit iba't iba, sa may iba't ibang uri ng karamdaman. Pwede din po itong gamitin ng mga buntis, so safe din po siya sa buntis. And syempre, pwede po siyang gamitin kahit sa kahit anong uri ng karamdaman. At syempre po ang ating CBF na, so ito po ay in tablet form ang ating CBF. Kung yung ating CMD ay liquid, so ang ating CBF naman ay tablet form. So ito naman po ay pwedeng-pwede po sa may mga problema tulad ng stroke. So syempre pa sa mga na-stroke ay apektado po ang mga ugat. So pwedeng-pwede po ang CBF po sa inyo. Lalo na po dun sa mga taong madaming bawal na pagkain. So syempre, kasi kung madaming bawal na pagkain, eh saan pa ba tayo kuha ng mga nutrients? So the best po ang ating CBF sa mga ganun pong case. And syempre, sa may mga bukod, may cancer, na stroke, so pwedeng-pwede po ang ating CBF. Kahit din po sa mga diabetic, nakakapagpababa po siya ng blood sugar. So nakaka-regulate ng blood sugar. And then syempre yung ating CBJ, so pangatlong product na health code, is powder naman po siya. So ito po ay juice. So ito po ay may isang cup na iba't ibang prutas at gulay na pinaghalo-halo. So dito po ay hindi sugar po ang ginamit, so stevia. So pwede din po siyang gamitin ng diabetic pero in moderation. So the best din po ito sa pabalik-balik ang lagnat, yung mga sakitin, mabilis kapitan ng ubusipon. So pwedeng-pwede po ang ating CBJ. So pwede nyo pong ihalo dito ang ating CMD. And syempre yung pang-apat na products ni Health Code International is yung ating CRJ. So the best po ang ating CRJ doon sa mga gustong mag-cleanse, gustong mag-detox, yung after ng madaming party o madaming mga nakain, gusto nyo pong mag-cleanse, the best po ang ating CRJ. So pwedeng-pwede din po ito sa laging bloated ang tiyan, laging kinakabagan, hindi matunawan, hindi normal ang pagdumi, mataas ang cholesterol, mataas ang blood fat, or merong mga gallstones, may fatty liver. So malaking tulong po ang ating CRJ. So pwede nyo po itong subukan at available naman po itong lahat na product sa ating mga CMD center. So andun po, may mga tao naman po sa ating mga CMD center para mag-assist po sa inyo ng tamang dosage po ng paggamit po nito. At syempre po, kung kayo po ay may mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa akin sa aking numero sa 0912-971-4306. 0912-971-4306. So i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. At syempre po, samantalahin po ang ating mga free health consultation day. So meron pong mga free health consultation day ang bawat CMD center dito po sa Oriental Mindoro. So meron po tayong apat na CMD center around Oriental Mindoro. So iyon po ay ang CMD Center Calapan, CMD Center Pinamalayan, CMD Center Bungabong, at CMD Center Rojas, Oriental Mindoro. So may apat po tayong CMD Center na maaari nyo pong mapuntahan. So ang ating mga free health consultation day sa bawat CMD Center, so take note nyo po ito. So meron pong once a week na free health consultation day ang CMD Center Calapan tuwing Webes. Ito po ay tuwing Webes lang po may free health consultation day. So mag-i-start po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So ayan, every Thursday po mayroong free health consultation day ang CMD Center Calapan. So kung kayo po ay mga taga bayan po ng Nauhan, taga bayan po ng Baco, San Judoro o Puerto Galera, o kahit po mga taga Victoria, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Calapan sa kanilang free health consultation day tuwing Webes. So ito po ay first come first serve basis. So alas 8 ng umaga ang start hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At kung kayo naman po ay mga taga Pola, taga Socorro, taga bayan po ng Gloria at taga bayan po ng Pinamalayan, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Pinamalayan sa kanilang free health consultation day tuwing Miyerkules. So ito po ay once a week lamang at mag-i-start po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. So ulitin ko po ulit, kung kayo po ay mga tagabayan po ng Socorro, Pola, Gloria at mga taga Pinamalayan, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Pinamalayan sa kanilang free health consultation day tuwing Miyerkules. So ito po ay mag-i-start ang alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At kung kayo naman po ay mga tagabayan po ng Bansod at mga tagabayan po ng Bungabong, ay maaari din po kayong magsadya sa CMD Center Bungabong sa kanilang free health consultation day tuwing Lunes. So ito po ay first come first serve basis din po siya. Mag-i-start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So free health consultation day ng CMD Center Bungabong tuwing Lunes. I-start ang alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At syempre po sa mga taga Rojas, taga bayan po ng Mansalay at taga Bulalakaw, Oriental Mindoro, ay maaari din po kayong magsadya sa CMD Center Rojas, Oriental Mindoro sa kanilang free health consultation day tuwing Sabado. So ulitin ko po ulit, tuwing Sabado ay meron pong free health consultation day ang CMD Center Rojas, Oriental Mindoro. At ito po ay mag-i-start ang alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. So ayan, ulitin ko po ulit, sa apat na CMD Center around Oriental Mindoro, so meron pong mga free health consultation day. So tuwing Huwebes po ang CMD Center Calapan. At meron pong free health consultation day sa CMD Center Pinamalayan tuwing Miyerkules. Free health consultation day sa CMD Center Bungabong tuwing Lunes. At CMD Center Rojas, Oriental Mindoro ay merong free health consultation day tuwing Sabado. So ito po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. Once a week lamang po. So ito po ay first come, first serve basis. So madami po kayong malalaman sa estado ng inyong mga kalusugan pag kayo po ay nagpa-health consulta sa CMD Center around Oriental Mindoro. Ayan, so ang ating mga CMD Center address, o dito po matatagpuan ang ating mga CMD Center. So CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, JP Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite Tawiran. At CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tapat ng Peaceful and Mahar Funeral Service. CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas, located at Sityo Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit lamang po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas, Oriental Mindoro. So ang mga CMD Center po ay bukas ng Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So ang ating mga CMD Center ay bukas po ng Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So ayan po ang ating mga CMD Center address dito sa Oriental Mindoro. So meron po kayong makikitang signage na may nakalagay na CMD. So yan po yung ating mga CMD Center. And syempre po, dahil inabot na naman po tayo ng ating 30 minutes radio program. So sa lahat ng mga nakikinig po ngayon na may mga iniindang karamdaman, anuman po ang inyong mga iniindang karamdaman, huwag po kayong magdalawang isip na subukan ang ating power trio at baka ito na po ang inaantay nyong sagot sa inyong mga iniindang mga karamdaman. So bumisita lamang po sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar para mas mag-guide po namin kayo. At syempre, maraming salamat po sa inyong pakikinig po sa ating programa. So abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon kung saan inyo pong napapakinggan ang ating programang CMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako pong muli, Manilyn Gao po, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na nagsasabing anuman po ang inyong mga iniindang karamdaman, huwag po kayo magdalawang isip na i-Power Trio. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dakong ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si

0: Tawag sa 1-682 24/7 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
1: Daku ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kasama ang Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV at True FM. On radio and social media, narito na ang Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Alamin at himayin ang isyu at batas dito sa Basta Batas!
1: Mga kabatas, isa na naman hong malaman at makwelang pag-alam at paghimay sa isyu at batas ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Ang issue natin, ano, dahil sa taranta, nagalaw mo ang mga ebidensya ng isang crime scene. Yari ka ba sa batas kahit hindi mo naman sinasadya? Ano ba kasi ang kinalaman ng forensics sa pagresolba ng isang kaso? Samantala, mga tanong ng ating mga kabatas na bibigyan ng malinaw at napaliwanag ng ating attorney Chico sa libreng payong legal, abangan dito po, siyempre, issue, batas, at di po aalamin at hihimayin dito lang sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer, kasama po si Ms. Jen Galvez, and siyempre, ang ating attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Good afternoon!
2: Good afternoon, attorney!
3: Oh, nagulat lang ako, parang ang ganda yata ng studio mo ngayon dyan sa Baguio, DJ Dito. Mukhang nakakalubog kayo, ha?
1: Kulong na rin tayo sa pera.
3: Sound
1: effect yan, ha? Kulong na rin tayo sa pera.
2: Oo nga. Magandang hapon po mga kabatas. Siyempre po ay iba yung itsura namin ngayon kasi May 30, alam nyo na pag medyo may isa sa amin dito hindi na nakakaramdam ng maayos-ayos kasi nga papasok na po yung tag-ulan, di ba? Papasok na rin yung pasukan. So, purong gastos.
1: At saka, pag May 30, marami tayong tinatago ang mga pinagkakautangan.
2: Ah, ganun ba yun, Rico?
3: Alam niyo naman, mahabang panahon, talagang nagmahal ang presyo ng gas.
2: Totoo. Isa, Edward Chico.
3: Hindi pa natin alam kung tayo makakaangat siyaan. Kaya kami ay wala sa studio ngayon. Ay! Yun lang ho talaga yan.
2: Ah, ganun po.
3: In fact, andito ako sa aking man cave.
2: Wow, sa mansion niya.
1: Nagtitipid ka pa niyan, ha?
3: Man cave, hindi naman mansion, ikaw naman.
2: Ganun talaga naman. Uy, mga kabatas.
3: Okay, ito kasi, ting lugar ko kasi pagka gusto kong iwasan yung asawa ko.
2: Okay. De, mga kabatas, maganda po yung pag-uusapan natin ngayong hapon na to because this is close to my heart. Close to my heart to, talaga naman. Kasi kung maalala ninyo, ilang beses kong sinasabi sa inyo na at some point in my life, I served as one of the as an advisory council chair ng crime laboratory dyan po sa Southern Police District sa PNP. And sabi ko nga, attorney, you know, it really changed my perspective, the way I see yung pag-handle ng mga police at saka pakikitungo sa ating mga kapulisan. And so, I really am happy na ang pag-uusapan natin ngayon ay all about forensic science. Although, attorney Rico John, ang usapin ng forensics ay malalim yan eh. It's wide, it's deep. Siguro, i-focus natin, attorney, dun sa pinaka relatable sa ating mga kabatas. Ano ba yung pinag-uusapan? Ano ba yung importanteng pag-uusapan dapat na may kinalaman sa batas din pag sinabi mong forensic science, attorney?
3: Siguro para ma-discuss muna natin yan, lagyan muna natin ng paliwanag ng tinatawag nating background. Alam mo kasi pagka nagdemanda ka ng kaso sa korte, hindi naman pwedeng chismis lang yan. Ano? sa kongreso, eh, basta mag-testify ka dun, eh, pagkakampi ka nila, ikaw ay automatic.
2: May hugot ka ba?
3: Kasi di ba kadalasan ganyan, hindi ba sa Senate, sa mga congressional inquiries. Kaya lang po, pagdating sa korte, medyo mahigpit sila. So, ibig sabihin, pag ikaw ay may allegation, kailangan meron kang ebidensya. Hmm. Ano ang klase ng mga ebidensya? Yung tinatawag ng testimonial evidence. Ano yung testimonial evidence? Ito mismo yung testimonya ng taong nakakita, ng sakse, no? So, ibig sabihin, personal mong nakita yung isang pangyayari. So, pinapatawag ka para malaman nila kung ano yung contribution mo doon sa mga nasaksihan mo. So, that in itself is an evidence. Hmm. Ngayon, ang tinatawag ng attorney, pagka ba testimonial evidence, would that be enough? Actually, interestingly, kapag credible ang witness, ano, kahit na wala pang ibang ebidensya, pwede na yan.
2: Pwede na.
3: Pangalawa, may tinatawag tayong object evidence. Ano yung object evidence? Ito yung mga bagay na nahahawakan. Yung mga bagay na nahihipo, kagaya ng madalas gawin ni DJ Rico. Kumbaga tangible eh. tangible ito.
1: Hawak.
3: Kasama dyan yung mga bagay na nakikita, yung mga bagay na nasasalat.
2: Ay,
3: ano ba? In other words, we're talking about object evidence in itself. Halimbawa, nagkaroon ng barilan. Yung baril na ginamit, yung bala na ginamit, di ba? Yan ay object evidence. Kaya lang, ang problema, may mga uri ng ebidensya na napakahirap, napakahirap i-appreciate pagdating sa korte when you present them as evidence. Kasi, meron siyang kailangang expert opinion para malaman natin kung number one, ito bang ebidensya na ito ay totoo. At kung totoo, ibig sabihin hindi pineke, hindi pinabricate. Di ba? Pangalawa, kung nalaman natin totoo, ano ang tamang interpretasyon para makita ng korte kung paano siya magagamit. So dito pumapasok yung konsepto ng forensic science. Yung mga forensic expert, tinitignan nila yung genuineness ng isang object evidence at sinasabi nila base sa kung ito ay genuine, kung hindi, sasabihin nila, at kung genuine man, tinitignan nila yung kung paano ito may kaugnayan doon sa krimen na nangyari na subject ng isang kaso. So magbigay na lang tayo ng example para ma-appreciate nyo. So halimbawa, nagsampa ka ng kaso, falsification of public document. Sinasabi mo, deed of sale na pinamahan ni Jen Galvez ay hindi totoo kasi pineki ang kanyang pirma. So ang tanong, paano natin malalaman kung pineki ang pirma niya? Ay di syempre, i-compare mo sa ibang dokumento na may totoo niyang pirma, mga ID niya na may totoo niyang pirma.
2: Yes.
3: Kaya lang, sino naman ang magsasabi na ay pineki nga yung pirma, hindi ba? Because sometimes ano, pag magalinging nagpo-forge, halos hindi mo malaman kung meron bang difference or wala. So diyan papasok yung mga forensic expert. Yung mga forensic expert, pag tiningnan nila yung ano, yung pirma, yung stroke, yung gamit ng ballpen, yung kapal ng ink, yung nipis ng ink, di ba? Hanggang sa mga dulong detalye na may tuldok ba sa dulo, di ba? Yung bang kanyang stroke ay consistent, di ba? So yung mga forensic expert, nag-aral sila para malaman nila kung peki yung pirma. Kasi nga, yan din tayo nagkakatalo, hindi ba? O halimbawa, sa usapin naman halimbawa ng mga basyo ano tawag dito, yung mga kaso ng krimen na ginamit ang barel. O di ba, may mga paraffin test tayo. So ang nagsusuri din yan, yung mga forensic expert. O kaya merong ni-rape, hindi ba? So yung ni-rape na yan ngayon, nangingi siya ng tinatawag na medical certificate. So yung medical certificate na yon ang mag-i-interpret nun, yung expert din doon. So yung forensic science is designed precisely, number one, to determine the genuineness of an object evidence. Number two, to preserve its, to preserve its integrity. And number three, to make sure that it will actually be used as evidence in any case in court. Kasi may tinatawag tayong chain in custody eh. Kapag ang isang, ebidensya, hindi natama yung paghawak at yung pagpapalit-palit ng mga kamay, minsan nakokontaminate niya yung integridad ng ebidensya, at pag nakontaminate yung integridad ng ebidensya, hindi na yan nagagamit as evidence. Kaya maraming kaso ng mga drug cases, for example, nadidismiss. Kahit totoo naman na nahuli talaga na pusher yan, kaya lang kasi nabalahura yung paghawak ng mga ebidensya. At lahat ng bagay na yan, malalaman natin kung tama or mali, may chain, tama ba yung chain in custody? Valid ba yan? Kapag tayo ay kukuha ng testimonya ng isang forensic expert, at yan po ay tinatawag na expert witness sa korte.
2: Last na lang, Attorney Rico John, for me. Paano kung halimbawa, sabi mo, expert sa expert, si Rico John, merong forensic expert na pinresent sa korte. Ako, meron din. Paano na yun? Sinong paniniwalaan ng korte?
3: Well, actually, ini-establish mo siyempre yung integridad, yung credibility, at yung ika nga ay karanasan ng isang forensic expert. Naalala ko, may kaso ako dati sa Samar. Akalaan niyo yung forensic expert, ang claim niya ay kaya niyang magsuri kung peke yung pirma or hindi. Ang problema, wala naman siya karapatang training. Mm-hmm. Ang pinresent niya na certificate, parang umattend lang siya ng 2-week seminar. Oh. Ewan naman sa 2-week seminar na yun, nag-jacket pa yun. Hindi ba namasyal lang? Hindi ba? Hindi naman talaga umattend. So, ibig sabihin, kulang yung kanyang, expertise. Pangalawa, hindi niya na-establish yung mga kaso na hinawakan niya. Hindi niya na isa-isa. So, ibig sabihin, lumalabas itong forensic expert ito, hindi talaga eksperto. So, anong ibig sabihin? Kapag kayo po ay nag-present ng expert witness sa korte, kailangan i-establish mo rin na eksperto siya talaga, hindi ba? Kasi hindi naman pwedeng yabang-yabang lang yan, hindi ba? Dati naalala ko, nag-aral ko ng kung fu. True story. Kung fu karate. Nag-aral ko ng karate nung high school ako. Meron akong kaibigan si Baste. Ay mo nagyabang doon. Sabi niya doon sa sensei namin, hindi niyo natatanong. Ako po ay may training ko sa martial arts. Anong expertise mo? Ako po ay nagkaroon po ng karampatan po nga training pagdating po sa kung fu. Sabi niya, hindi ba? So ang ginawa, nung nag-spark kami, pinabugbog, hindi ba? wala namang alam, hindi ba? So ibig sabihin, hindi ho porkit nag-present na forensic expert siya, ay eksperto siya. Yung expertise mismo ay ini-establish din niya sa court. Yeah. Kaya nga, di ba, pag mag-present ka ng expert witness, bago siya mag-present nung kanyang findings, tatanungin muna doon, saan ka nag-aral?
2: I-establish muna.
3: Ikaw ba ay may training? Ilan ay mga kasong nahawakan mo? Pag ang sakot mo dyan ay wala, maaaring ma-impeach ang iyong kredibilidad bilang isang ekspertong testigo.
2: Ngayon.
3: Kaya kadalasan, ang mga forensic expert na kinukuha nila to dispense with the necessity of establishing yung expertise, kadalasan kumukuha na talaga sila doon sa mga accredited agencies na ika nga ay meron talagang pananagutan pagdating sa mga bagay na ito. Like, halimbawa, pupunta ka sa PNP, di ba? O pupunta ka sa NBI.
2: Correct.
3: So, sila ay may mga forensic experts dyan na available.
2: Siguro, we can further discuss this, Rico, dyan. Kasi mamaya, meron tayong bisita.
3: May guest yata naman tayo.
2: Oh, attorney, forensic expert talaga siya. Pero, maya-maya lang po yan ng konti, Rico, dyan, Ferrer.
1: Alright, so isang minuto, hindi mo mawawala.
2: Ay, hindi, wag na tayo mag-TikTok, wala na tayong time. Next week na lang yan. Oo.
1: Oh, sige, next week.
3: Time na lang, oo. Kasi nagdi-diktat sa atin talaga si Jenner.
2: Hindi, kasi late ka.
3: Okay, hindi ko dyan. Alam naman natin na yan. Alam, napapasindi naman dito.
2: Ipapaforensik ko yan, mga kabatas.
3: Napapasindi naman ng mga kabatas natin dito.
2: Hindi ko dyan, Ferrer Game!
3: Okay.
1: Mga kabatas, abangan po ang ating guest para po sa paglilinaw ng ating pong usapin ngayong hapon na ito. Susunod na po yan, dito lamang po sa Basta Batas.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
2: Alright mga kabatas, kagaya nga po ng palagi natin sinasabi dito sa Basta Batas, kung may tama purihin, kung may mali lagyan, de joke lang. Ay mali, kung may tama purihin, kung may mali, punahin, pero mas Rico dyan.
1: Oo. Oo,
2: hindi kasi, gusto ko lang iyabang at this point mga kabatas, kung naaalala nyo, previous episodes natin, binabanggit natin na at some point po is I served as the advisory council ng Southern Police District dyan sa PNP, dito sa PNP, no? Alam mo, ano yan, dyan, because of that experience Rico dyan, Puera Biro mga kabatas, yung pong yung pananaw ko, the way ako makitungo sa mga police, and the way I appreciate how they handle kaya tama o mali, the way that yung paano nila gawin yung kanilang trabaho, nabago yung opinion ko and the way I see it. Kasi po may mga bagay-bagay, mga kabatas na dapat nating alalahanin na hindi natin nakikita yung mga behind the scenes and what really goes on. And most of it, for the most part, hindi po nila pwedeng i-disclose yan sa publiko. So because of that experience, mga kabatas, nakatulong po yon sa akin personally how I should handle yung mga tanong ninyo. In fact, mamaya meron tayong ipaparinig na pasasalamat sometime in April, naghuhingi ng tulong sa atin na may kinalaman po sa pag-handle ng police sa kanilang kaso sa barangay. Ang usapan po natin, pinag-uusapan pa rin natin ngayon is yung forensic science, diba? And this afternoon, mga kabatas, meron po tayong bisita, special guest. Nahagip po to ng TikTok ng Basta Batas. Oo, Rico dyan. So natuwa ako. And then small world, kasi magkasama pa pala kami noong yun nga, nasa SPD ako sa Advisory Council ng Crime Laboratory. Huwag na natin patagalin. Walang iba pa, mga kabatas, kung hindi si retired Police Executive Master Sergeant si Miriam Santos. Ma'am, magandang hapon po, Prof. Good afternoon.
6: Hi, magandang hapon. Kamusta po kayo lahat?
2: Good afternoon.
6: And hello, President. Sir Rico John Ferrer. Tama,
2: yes.
6: Po.
1: Yes po, Prof. Bakit Prof daw ang tawag natin, mga kaibigan? Kasi po si a retired police executive master sergeant. Ang haba eh, no? Ang professor na po ngayon, no, sa isa po eskwelahan, at nagtuturo po siya ng forensics. Yan. So, makakasama ho natin siya ngayong hapon na ito. Prof, unang-una ho siguro, first of all, thank you for your service, ano, sa Philippine National Police, and now a private person na po kayo. Ang tanong, kumusta po ang inyong pagpapalit ng serbisyo mula public service papunta sa private service daw ngayon?
2: O kasi 20 years niyang nagsilbi sa PNP. 24 years.
6: Sa una medyo nanganganay ka kasi medyo nabawasan yung mga privileges mo as a police member of the PNP Forensic Group and PNP organization. But just the same, bago naman tayo naging police, ano lang naman din tayo, common tao rin, pare-parehas, diba? So, okay lang din naman, parehas, just enjoying the benefits of having those, yung mga pension.

0: First and last namin, Prof. Ano yung, pag sinabi mo ba kasing forensic science, ano po ba ito para maintindihan ng ordinaryong Pilipino?
1: Alright. Pag sinabi kasing forensic science, this calls for exact science. Lagi yan, eksakto. That's the reason why ito yung lagi natin sinasabi. We are not allowed as much as possible to commit mistakes because we are dealing for all those identifications talaga. We need to identify the person beyond recognition and we also need to identify all those pieces of evidence na nagkalat sa loob ng scene of the crime. And that's the reason why exact lagi dapat hanggat maaari yung binibigay nating tulong doon sa nagagawang investigasyon. Kasi it helps a lot for us to know who is the criminal offender and the perpetrator. Mga ganun. Legal aid po yan.
2: Prof, was there a time na, kasi sabi niyo po exact science, ano? Were there times also na parang hindi ito eksakto dun sa mga itinutugma ayon sa inyong investigation? And ano yung ginagawa niyo dun?
1: Not all naman, pero we need to have this the so-called confirmatory, no? Okay. After those thorough examination, we need to have those tinatawag na confirmatory examination before releasing the result. So at least, no, meron maraming pagsusuri ang magaganap bago magre-release ng result. So we need to have this confirmatory testing or examination na mangyayari bago pa magkaroon ng resulta. Bago i-release.
0: I have a question, Prof. Paano kung halimbawa, so kailangan syempre dapat forensic expert ka. Sabi natin kanina, it's wide and it's deep pag sa usapin ng forensic science, di ba? Paano kung halimbawa, scene of the crime, yung SOCO na tinatawag, eh kasi ano eh, nagmamadali, lahat natataranta. Di ba Rico, dyan usually ganun? Paano kung halimbawa, nahawakan mo yung kutsilyo or something kasi nakasaksak pa dun sa ano, dun sa mahal mo sa buhay, nakasaksak pa sa kanya, ay tinanggal mo, syempre kasi gusto mo ibuhay, i-check siya kung buhay pa o hindi. Is there anything wrong with that?
1: No, as long as the investigator on case declared everything about those mga sabi niyo na nagmamadali, nahawakan, na imbes na yung medical legal officer ang kukuha ng patalim na ginamit, nakuha mo or nahatak mo, as long as sasabihin para ma-eliminate natin during the time na nagkakaroon ng fingerprint examination, ma-eliminate yung taong napahawak or yung taong humatak ng kutsilyo. So, halimbawa ako, sinabi ko, nahawakan ko yan eh. So, yung fingerprint ko, eliminate na yon. Hindi na natin yun ika-count kasi ako yung napahawak. So, alam ko agad na hindi kasali yung fingerprints ko doon. So, dapat i-declare nung tao or nung investigator on case na, ma'am, sir, nataranta yung pamilya, napahawak sa ganito, nakuha niya agad. So, dapat sabihin agad na may ganun para i-consider natin na napahawak pala siya. So, kunan mo ng fingerprint yan para i-eliminate mo agad na hindi siya kasali kasi hindi niya sinasadya, napahawak siya. Mm. Yung mga ganun mong declaration.
0: Oh. Kasi
2: prof,
0: kailangan mas maaga.
2: Paano Prof, kapag halimbawa, yun nga, gabitin na natin yung example natin na may kutsilyo, no? At itong sabihin na natin, yung suspect na tumatakbo, inilagay yung kutsilyo sa isang bag na isang inosenteng tao na hindi alam. At later on, natuklasan yung patalim na yun dun sa tao na wala namang kinalaman dun. Paano po tinitreat itong mga ganitong klase?
1: Mr. Rico, kasi everybody is considered suspect, no? Whatever is the situation is, kung mailagay naman niya doon, lahat kasi yan itinuturing nating suspect the time na nagkakaroon ng investigasyon. Mm. Mailagay naman yan doon sa bag nung sinasabi natin na sabi mo hindi sinasadya, still, yun pa rin yung mangyayari. This person na nagmamayari ng bag will be subjected for fingerprint examination. Just in case, pwede siyang maimbitahan kasi may mga fingerprint examination for comparison and for clarification naman yan. Mm-hmm. So, kasali pa rin siya kahit nilagay dun sa bag niya, he will be subjected for fingerprint examination and as soon, baka pwede rin siyang iimbitahan, no? For some clarifications.
0: Mm-hmm. Prof, anong usual ba na balikan natin yung pinaka

0: basic, kumbaga, anong usual challenge pag ikaw ay isang forensic expert? Huwag natin pag-usapan yung budget ng PNP kasi talaga, di ba rin ko dyan, challenge talaga siya. Pero ano yung usual, is it, are you emotionally attached? Pag halimbawa, nakikita mo yung gruesome yung ano, may apektado ba kayo? Or aside from that, ano yung mga normal challenges that you faced when you were still active in service?
1: Oh yes, definitely ang answer ko diyan oo, no. Uh-huh. We are all emotionally affected pag kami mga ganyan. Kaya lang we are ano talaga properly trained not to consider emotions kapag dating sa investigation. Kasi hindi mag-go through yung investigation kung uunahin natin yung emotions. Kasi kaya meron tayong tinatawag na EQ, di ba? May mga emotional quotient na tinatawag. Kailangan emotionally stable ka dyan. Kasi minsan, makikita mo, tulad ng mga kasamahan ko na mga may anak, mga mother na meron silang anak, tapos ang aming kaso ay mga bata na nilagay sa rep, sinaksak ng ama. Yung mga ganon, or yung the usual, may nilalagay sa drum. Siyempre, emotionally, agad sila, affected. So, sasabihin nila agad, yam, ikaw na lang. Kasi tutulo na yung luha nila. Di ba? O yung mga naiwan sa loob ng sasakyan, di namamalayan, pumasok yung bata. Di na, so, pag bata, ganon, or sunog.
0: Does it affect your quality? Pero kung ganon, because you know, talaga, di ba Rico, hindi naman natin maiwasan, tao tayo eh. Paano natin maa-assure ang publiko, Prof, na hindi naaapektuhan yung quality of investigation dun sa kung naapektuhan ka emotionally sa pag-iimbestiga sa isang kaso?
1: Oh yeah, una sa lahat, kapag nararamdaman na namin may kasama kaming ganun, hindi na siya kasali sa investigation para hindi maapektuhan yung trabaho. Kailangan kasi matibay yung damdamin mo dyan, lakas ng loob. Mm-hmm. So, una sa lahat, inaalis na namin siya sa ano team composition. Ah. So that everything will go on and run smoothly as much as we wanted to be nangyayari sa pag-imbestiga. Di siya kasali. Mm-hmm. And then continue lang, no, kami... wala kasi kaming tinatawag na ano yung parang ano ba yung ginagawa nyo para maka-ano kayo dito, makaligtas dito yung nandito kasi yan, mental baggage yan, di ba? So ano yung ginagawa namin? Wala rin, basta ganyan lang, and one after the other, one after the case, nag-iiba-ibang kaso yung tumatakbo sa isip namin, so wala kaming tulong na mabibigay sa ganyan, kundi talagang hindi ka pwedeng sumali para hindi maapektuhan yung trabaho. Ganun lang.
0: Rico Jan.
1: Para tuloy-tuloy.
2: Prof, I wanna ask yung tinatawag ho nilang chain of custody. Ano ba itong chain of custody na to? And siguro, para ho malaman din po ng ating mga listeners, ng ating mga viewers, kung chain of custody, ano ho ba ito?
1: Okay, chain of custody form talaga yan, no? Papel yan eh, and that's considered as one documentary evidence, no? Sa totoo lang, kapag ka nagtawag ang isang investigador for investigation, dapat kasi ang uunahin isipin ng investigador ay yung pieces of evidence na nandoon sa loob ng scene of the crime.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, hindi matatapos kasi yung pag-iimbestiga kung wala itong chain of custody form na tinatawag. And the core of all investigations na nangyayari is that the chain of custody, kasi ito yung nagbibigay, sabi nga nila eh, to maintain the integrity of those pieces of evidence, kailangan meron kang chain of custody. So chain of custody form kasi reflected po lahat on how and when was the time. When is the proper time na pwedeng i-submit? And who is the receiver? At sino yung nag-deliver? To include the requester's name, signature, time and date, yung office. Malaking bagay yon. Yung papano ko sa'yo ibibigay, proper turnover po ng pieces of evidence. Papano ko ibibigay anong oras at anong araw para hindi po magkaroon ng broken chain of custody. Ngayon, yung ebidensya po kasi, pinapangalagaan natin yan. So, kailangan makita natin yon. Di ba po, pag sinabing chain of custody, chain as in kadekadena. And then, custody is na kanino na ebidensya. Kapag nagkaroon ng puwang yan, questionable yan sa court. Tatanungin, itong oras na to na hindi mo na i-turn over sa evidence custodian, nasa ng ebidensya? Di ba mag-iisip tayo lahat, nasa ng ebidensya? Hindi ba ito napalitan? Hindi ba ito na-altered? Hindi ba ito nagkaroon ng changes, na-tampered? So, ito yung pinakamahalagang bagay pagdating sa investigasyon. paano natin ma-maintain yung integridad. So, reflected sa chain of custody form, yung kung ano sinasabi doon, pati yung markings noon kasali. So, sino yung nag-deliver, sino yung nag-receive, at nakanina na. So, hindi pwedeng mag-go through ang investigasyon ng ebidensya kung walang chain of custody form na tinatawag. Kundi, magkakaroon ng broken chain of custody, mababaliwala ang lahat. Kasi magkakaroon ng problema doon sa sinasabi na nga nilang proper turnover of those pieces of evidence hanggang makarating sa korte. Kaya sobrang ingat po daw sa evidence.
0: Speaking of pag-iingat, Prof, paano, how do we assure yung mga, kasi last April lang, meron kaming tinulungan na kabatas natin na that has something to do with evidence na pinakailaman ng barangay Tanod. How sure are you, how can we be assured na kapag pumasok na yung investigator ng police, no, dun sa scene of the crime, pag nangolekta na ng ebidensya yan, how sure are we na hindi yan matatamper, hindi yan makokontaminate?
1: Okay, firstly, hindi muna nagaganap ang crime scene processing or crime scene investigation. Una sa lahat, kailangan natin ng crime scene preservation.
0: Preservation.
1: Nakakalimutan minsan yun. We need to preserve the scene of the crime bago magkaroon ng crime scene investigation because we need to preserve the pieces of evidence inside the scene of the crime. Diba po? So doon sa crime scene preservation, tumatakbo na kung paano ba nagkaroon ng preservation dito sa mga ebidensya na to. Para malaman din ng mga forensic investigators kung ano yung dapat at hindi dapat. Kasi hindi naman po lahat yan ay kasama sa pag-iimbestiga. Although, kailangan natin consider pieces of evidence with forensic relevancy ang aming kinokolekta.
0: Mm.
1: Dapat with evidentiary value. So, pinapalagaan natin Prof, scene of the crime. Kung,
0: meaning, Prof, pakitagalag yung evidentiary value?
1: Kailangan may kinalaman ebidensya, forensic relevancy, at itong ebidensya nito ay malaki ang may tutulong nito.
0: Doon sa kaso.
1: Kasi yung mga nakokolekt, baka hindi. Ngayon, ang nangyayari kasi, kailangan muna i-practice yung crime scene preservation. Kasi yung mga tao, ang nauuna po sa loob ng crime scene processing, we usually ask for those force multiplier na tinatawag. Sino ba yung mga force multiplier na yan? Street sweeper, retiree, marites, chismosa, lalaki, babae. Sila yung nauuna.
0: Effective. Effective ba mga
1: kaya
0: marites?
1: Kaya po ang nangyayari, itong mga barangay. Ay, upo, kasi sila yung mga nauuna sa crime scene, di ba po? Ayan. So sana kung hindi sila nagkakalikot, yung mga chismoso, mga chismosa.
2: Correct.
1: Sila po yan, yung mga street sweeper, yung mga guards, security guards, yung mga retirees, yung mga snatcher, mga hold upper. Kasi pinapasok nila yan, anong mapapakinabangan nila dyan, di ba po? Gumugulo. Kaya dapat, sa isang barangay, minsan nire-request kami to conduct crime scene preservation course or seminar para kung may nangyaring krimen sa lugar nila, alam ng mga tanods, alam ng mga kagawas, ng chairman, kung ano yung gagawin nila.
0: Orientation. Okay, I have a, yes, you gave me an idea, madam. We can coordinate further, no? Or kasi kayo mga marites, wag nga kayong paka-ilamera.
1: Yung mga marites talaga,
0: your honor. Pupukpukin ko kayo ng gavel. Pero bago ka mag-question, Rico John, last question for me is that ito yung crime scene na nakikita natin, 'di ba? Visual Prof Yam, 'di ba? Paano naman yung, halimbawa, kunyari, may dokumento ako, may titulo, biglang nagulat na lang ako, hindi na pala sa akin, kasi biglang meron palang dumoktor nung signature ko. Paano yun? Pasok pa rin ba yun sa forensic science?
1: Yes po, definitely yes. Halimbawa, meron tayong kasong tinawag, no? Halimbawa lang naman, suicide. And then may mga naiwan na documents, no? And meron mga claimants na nagkakagulo na, no? And ang isa doon gusto magkaroon ng question document examination na tinatawag. Mm-hmm. So the investigator on case will request, no? Our team leader na baka po pwede to i-submit for question document examination. So isasubmit po yan together with those standards na tinatawag. Yung standard, ito yung original na tinatawag. Mm-hmm. Yung question document, ito yung nag-aalinlangan sila kung ito ba talaga yung pirma.
0: Mm-hmm.
1: So medyo kailangan lang talaga lahat ng mga kapapelan, mga dokumento, isasubmit talaga natin, no? And talagang inaaral yan, yung mga strokes ng pirma, at ikukumpara. It's always naman for comparison po eh. So, it could be, and possibly yes po ang sagot dyan, no? Pwede po yan. Pasok. For question document examination. Pasok. Ayun. Po yan.
0: Pasok pala, Rico John Ferrer. Rico, question.
2: Ito, tanong ko lang po, Prof. CCTVs, cell phone shots and videos can be considered as evidence. Paano nyo po itinitreat itong mga ganito?
1: At, nawala po yung audio niya, sir.
2: Ah, okay. Yan, rinig daw ba ako?
1: Yes po, yes.
2: Ayan. Yung sa CCTV po, mga CCTV, mga video and photos ng cellphones na pwede maging ebidensya, paano nyo po ito nakakalap and paano po ang proseso nito kung sasakaling may magsasubmit as evidence po sa inyo?
1: Okay, magandang ano katanungan po yan, ano, Mr. Rico. Sir, ganito po yan. Ano, kami sa physical evidence. Na? Sa physical evidence po kami. Yung sinasabi po na gadget, CCTV, cellphone, laptop, computers. Meron pong tamang office para dyan. Tamang unit. Ito yung anti-cybercrime group. And they are all very good, no, in the conduct of computer forensics.
0: Yun.
1: And this is also known as digital forensics. Mm-hmm. Kami po sa physical evidence. But when it comes to extracting, ine-extract po yan, no? Extracting all those messages or CCTVs, kailangan po dumaan yan sa anti-cybercrime group. Sila naman po yung mga properly trained, no, personnel to conduct investigation when it comes to cybercrime investigation na tinatawag. So, kung kami yung nandoon sa scene of the crime, pagbistiga, at mayroon doon mga cellphone, mayroon doon computer, laptop na to be submitted for digital forensic or computer forensic, doon naman magre-request ang investigador, letter request again, to conduct computer forensic examination doon sa mga gadgets na submitted to extract all those messages para makita natin lahat. So sila naman yon, yun yung anti-cybercrime group. ACG naman sila, PNPA. Magkahiwalay po yun.
2: Last question na lang siguro sa akin, Miss
0: yes,
2: Jen.
0: Go ahead,
2: ano?
0: Yes, go ahead.
2: Are you also responsible, Prof, yung mga forensic scientists natin are also responsible of the disposal of the evidences? Paano po ang proper disposal ng mga evidences ng na tapos na yung kaso, resolved na, kumbaga, paano po na-dispose yung mga evidences na ito?
0: Pieces of evidence, yes. Go ahead, Doc. Yep.
1: Oh, yeah. Oh. Kung may time element po kasing sinusunod dyan, kailangan... kung tapos na yan, may tinatawag din kasi kaming ano eh, evidence room. Pagdating sa documents, may archives din na tinatawag for how many years pa yan nandyan.
0: Ah.
1: Kung ito ay talagang case solved na, ibig sabihin, tapos na yung kaso, it's the director of the office or the chief of the office will decide kung ano po yung gagawin dyan. Hindi po kami. So, ibig sabihin, yung kataas-taasan namin, no? But kung drugs naman yan, may proper coordination sa lahat ng agency hanggang sa dangerous drug, di ba po? EPB. So, properly coordinated po yan. But kung physical evidence naman po yan, kung sino yung hepe, siya rin po yung magde-decide. The chief of the office, up to the director of the office, and of course, kailangan meron silang... mga written dyan na sinusunod, written request, no, kung proper ano na to, kung proper disposal na ba to, tapos na yung kaso, siyempre i-justify po yan ng chief of the office na
0: bakit?
1: Ito ay pwede nang i-dispose. Hindi po pwedeng agad-agad, so mayroon pa rin binibigay na time element kung hanggang saan, hanggang kailan.
0: Mga kabatas, kung meron po kayong tanong tungkol sa forensic science, alam nyo marami kayong matututunan kasi si Prof. Yam, meron siyang TikTok account. Diba, Prof? Ano nga ulit yung TikTok account mo?
1: Forensicong _ guru.
0: O, diba? Para po yan sa mga mahilig sa crime scene investigation. Katulad ko, I really watch yung forensic science sa ano. Nasa YouTube na sila eh, nawala na sa ano eh, sa Netflix. But anyways, sabi ko nga Rico John, mga kabatas, ang dami nating pwedeng i-cover na topic when it comes to forensic science. And unfortunately po, mga kabatas, yung si ating si Prof. Yam eh, hindi po siya pwedeng magtagal dahil meron po siyang klase. 'Di ba?
2: Pero Prof, siya ma-absent.
0: Oo, baka siya ma-absent ng mga estudyante niya. Pero Prof, any message sa ating or paalala sa ating mga kabatas, lalo na doon sa mga barangay, sa mga nagre-respond sa isang scene of the crime o sa isang kaganapan dyan na lalo na doon sa mga Marites?
1: Oh yes, no, actually gusto ko sanang magbigay ng message no doon sa mga to those who are conducting scene of the crime no. They are all properly trained no. Ang problema lang minsan nagkaka-problema lagi is yung tinatawag na crime scene preservation. Kailangan yung mga force multiplier mas nauna silang sa scene of the crime, mas kailangan pakaingatan nila na walang mababago, walang maiiba, walang mawawala para pagdating ng mga forensic investigators, preserve talaga yung scene of the crime para sa kanila. Mm. So at least sana doon sa nasasakupan ng mga pinangyarihan ng krimen, sana magkaroon ng proper training no doon sa mga nandoon sa nasasakupan ng kabarangayan ba, para matutunan nila kapag may krimen, ganito yung tamang ingat para magkaroon ng tamang preservation yung mga evidence no, kasi isasubmit po natin yan for examination. So kailangan mapag-iingatan pa ng mas madaming ingat no. Oo, doon sa mga ebidensyang nakakalat. Ganun lang, huwag niyong hahawakan. Huwag niyong iibahin ang pwesto, huwag niyong kukunin kasi may tamang gagawa niyan para sa ganyang klaseng proseso ang pag-iimbestiga po ng mga ebidensya.
0: All right. Yeah. Rico John Ferrer.
2: All right. All right, maraming salamat po Prof Yam and good luck to you sa inyo pong klase and see you very very soon. Hindi po ito yung una at huli, ano Prof ha? Huwag mo kayong magsasawa sa amin ha.
1: Oo, nangako na ako kay Miss Galvez na soon dyan tayo sa studio.
0: Yes, we got John Peder. Okay. Right, thank you madam.
2: Magandang balita yan. Thank you very much Prof Yam Santos. God bless you po.
1: Okay, ganun din sa inyo. Maraming salamat.
2: Alright mga kabatas, nako, abangan pa ho ang mga iba pang mga kaganapan dito po sa inyong paboritong Basta Batas. Alright mga kabatas, ito na nga po yung libreng load, Maya o GCash at kailangan nyo pong pakinggan tong question para mamaya itetext nyo lang po kami. Ano? Ang ating katanungan, pwede din bang usisain ng isang forensic expert ang cellphone o computer na nagamit sa isang kaso o krimen? Is it letter A, pwede? Letter B, hindi pwede? Letter C, depende sa brand? Okay? So mga kabatas, yan po ha, abangan ng ating go signal para po makasali sa ating pamimigay ng libreng load o Maya o GCash. You're tuned in to Basta Batas sa tayo po'y nasusubaybayan sa mga piling-himpila ng radyo ng Vanguard Radio Network sa Big Sound FM at Big Radio na papanood po at napapakinggan din ng Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM. Sundan po kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify at X, proud member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP.
3: Issue Batas. Alamin. Himayin. On Vanguard Radio Network and on social media. Ito ang Basta Batas.
4: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwala ang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
5: Pero naiintindihan mo ba talaga?
4: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer at Attorney Edward Chico sa Basta Batas tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM at sa social media. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
2: Alright mga kabatas.
0: Meron tayong libreng payong legal caller, Rico John Ferrer.
2: Yes.
0: Ang ating pong Basta Batas helpline ay 0939-431-1244 just in case po na gusto nyong mag-text or tumawag sa Basta Batas. Ready na yung caller natin? Okay, attorney, siguro while waiting, sabi dito ni, unahan ko na Rico ah, sapat po bang ebidensya ang CCTV footage kahit blurred po at umami naman yung nagkasala?
6: Ah, well, unang-una, syempre, dahil umamin yung nagkasala, eh, di malaking bagay yun. Kaya ka naman nagpipresenta ng ebidensya kasi hindi umaamin. Hindi ba kasi pagka umamin yan, eh, di tapos ang boxing. Basta ang pag-amin ay voluntaryo. Parang nahuhuli mo yung asawa mo na nang bababae. Eh, di pagka umamin yan, eh, di ibig sabihin, alam ka naman mag-iimbestiga ka pa, hindi ba? Kaya ka lang mag-iimbestiga dahil hindi umaamin. So, hindi na issue yon. Pero anyway, assuming na hindi umamin, ginamit mo yung CCTV at ito'y blurred, eh normal lang naman kung magkaminsan na blurred ang CCTV. Kasi yung iba sa inyo dyan, natitipid, nagchachan eh. Eh alam nyo naman, hindi pa nyo ginagastosan yung CCTV. Magkano na lang ngayon? So, ang pangit-pangit ng resolution. Eh ngayon, pagka ngayon na pinineset was evidence, hindi mo na makilala kung sino. Diba si Miss Jen? Eh, siya pala yung naglalakad. Hindi mo na makita yung mukha.
0: Hindi, ma-identify
6: lang. Makikita mo na lang yung pangangatawan tsaka yung pangkat. Para malaman mo siya yun. Pero kasi nga, blurred na talaga, hindi ba? But even if it's blurred, pwede pa rin na magamitin as evidence yan. Kasi sa rules on electronic evidence, na-authenticate naman yan. Sino nag-authenticate? Una-una yung kumuha. Mm-hmm. So yung kumuha, papatunayan niya na hindi po spliced yung video na talagang ipinapakita niya ibuo. Papatunayan niya yung integridad ng video na ito ay hindi na fabricate. At yung usapin din ng chain in custody kung paano nanggaling sa kanya at napunta sa korte, ipapaliwanag niya para matiyak na niya ito po talaga ay tunay po nakuha ng CCTV na yon. Ngayon, unless po i-present mo yung taong kumuha ng CCTV, hindi mo siya magagamit as evidence, magiging inadmissible siya. Because under the rules on electronic evidence, there has to be someone who can authenticate the video. Kaya nga kung magkaminsan, di ba, halimbawa, di ba yung nakunan ko ng camera ko, ng cellphone ko yung isang insidente, mm-hmm. Eh hindi na, tapos na-post ko sa Facebook. Eh ang problema, hindi na ako mahanap. Mm-hmm. Pag hindi ako mahanap at hindi nila ma-establish yung video na yon, eh mahirap talaga i-present as evidence yon. Magiging inadmissible yon. Although nakikita ko pwede kumuha ng expert, but that is actually very difficult to do. Mm-hmm. Kaya nga ho, kapag ka ho, meron hong footage ng isang CCTV or footage ng isang camera, eh ang unang-unang gagawin nyo kung sino yung kumuha, eh dapat maging witness nyo yan kasi siya ang mag-i-establish at mag-authenticate na talagang genuine at valido yung CCTV footage na yon. Ngayon kung malabo talagang ganun eh hindi kayo nakakaangat sa buhay.
0: Mura. Uy, grabe naman.
6: Eh ganun talaga.
0: Grabe, uy mga kabatas.
6: Masama, tutunan mang nangyayari yan eh, di ba? Tapos bukod sa blurred na black and white pa.
0: Uy, mayroon pa bang black and white na CCTV?
6: Eh mga ganyan, no? Black and white.
0: Rico, dyan yung bang CCTV mo dyan sa bagong station ng Baguio, Big Sound FM? Merong CCTV?
2: Merong 4K to 4K.
0: Wow, grabe. Anyways, uy, may color daw tayo, Rico, dyan.
6: Sana yung pinambili nyo dyan, ginastos nyo lang sa pagpapaganda ng studio.
0: Uy, maganda na yung studio. Ito
6: pero in
0: naman,
6: fairness, maganda yung studio natin. Na, nagulat nga din ako. Hindi kagaya dati, parang may trapal lang sa likod. Kaya yung studio natin sa Baguio, parang may trapal lang sa likod eh.
0: Uy,
6: pero ngayon, aminin mo ha, pagkakakita ko eh, parang ang itsura niya, booth ng isang ikangang premiado, social, at tinitinga lang, radio station, sa bansa. Ganyan ang dating ngayon eh.
0: Tawagin
6: mo
0: na
6: yun. Naman dati ate, parang doon, parang yung itsura ng studio natin dati, parang may naglalaro lang ng barahan, naglalaro ng Facebook.
0: Hoy, ato, hindi ano ka ba? Nasa 1PH, True TV at True FM po tayo.
6: Yung studio natin, yung harap niya, doon na yung hugasan ng pinggan, mga ganun lang eh. Pero ngayon, social na social ang studio natin, which I think something to be proud of. Kasi ako,
2: may color tayo. Oy, thank you ha, attorney. At least napansin mo kung gano'ng ganda yung studio dito. Pero may color tayo, attorney. Baka mawala pa ito. Sige,
6: okay, let's go.
2: Papasukin na natin. Hello, magandang hapon po. Nandito na po si attorney. Ano po ang inyong katanungan?
7: Hello? Ako ba? Ako na ba?
6: Apo.
2: Thank you, ma'am.
7: Yung tungkol sa lupa, ang ano ko, yung concern ko.
6: Tungkol po saan, ma'am? Medyo mahina po.
2: Sa lupa.
7: Tungkol sa lupa.
6: Nagulat ako, kala ko kung ano. Tungkol po sa lupa. Sige po. Pag hindi ko masyadong marinig, pakiulit na lang, DJ Rico.
7: Okay. Sige tungkol po sa lupa. Attorney, ganito po, yung lupa namin, bali, award to sa stepfather ko.
6: Awarded sa stepfather nyo?
7: Opo. Pero
6: alam niyo po, stepfather pa po pala kayo. So, in-award po sa stepfather niyo. Pagkatapos po,
7: patay na yung stepfather ko. Ako po, naminira.
6: So, di nakuha po nung stepfather niyo yung lupa, in-award sa kanya. Ma'am, opo, joke lang yun. Kung sinabing in-award po, ibig sabihin po, natituluhan, napatituluhan niya po ba?
7: Oo, may titulo po. Ganito po, ganito po, attorney. Ako, naninirahan ako dyan sa Maynila. ng matagal. Pag ang lupa namin dito hinahawakan, taniman ng palay, ang may hawak yung kapatid kong Bonso na walang know-how kung ano. Walang know-how kung ano. Tapos, na-atake po ako, kaya pasensya, ito ang bulol-bulol yung salita ko.
6: Hindi, malinaw. Malinaw. Ano nangyari po nung na-atake po kayo? Napabayaan niyo po?
7: Na-atake ako. Umuwi ako dito sa probinsya. Saka ko lang malaman na binawi nung may-ari ng lote. May-ari yung lupa. Yung lupa, pag-aari ng...
6: Ma'am, nalito ko. Akala ko po ba nailipat na sa stepfather niyo? Nakapangalan sa kanya?
7: Opo. Naka-award sa kanya.
6: Ito po ay agricultural land. Awarded po ito sa agrarian reform. Tama po ba?
7: Opo.
6: Eh kung awarded sa kanya, bakit pababawi nung tunay na may-ari ay nailipat na nga sa tatay niyo?
7: Kinuha nga po nung may-ari yung titulo doon sa kapatid ko na wala namang know-how.
6: Tapos namanipula niya, nailipat ngayon sa kanya na.
7: Hindi pa hanggang ngayon sa Registry of Deeds, pangalan pa rin ng stepfather ko.
6: Ang problema kaya, lang, yung titulo wala sa inyo kasi kinuha niya.
7: Wala sa amin. Opo, yun ang problema.
6: Okay. Po? Ganito pong gagawin niyo, ma'am. Pakinggan niyo po ako maigi, ha? Unang-una po, ma'am, magpagawa kayo ng affidavit of loss. Hindi ba kung sabihin niyo nawawala yung titulo? O kaya, kung gusto niyo, paano ba napunta yung titulo doon sa isang tao na yun? Paano, anong kwento, bakit naibigay sa kanya nung inyong bonsong kapatid? Nasabi niyo nga walang know-how.
7: Opo. Naibigay daw sa kanya, ang sabi daw, binayaran nila yung stepfather ko na ibalik yung lote. Kaya binigay niya yung titulo.
6: Okay. So ibinigay naman po ng kapatid yung walang know-how. Tama po ba?
7: Ganito,
6: okay, so ganito po ang gagawin po natin, ma'am. Okay na po, klaro na po sa akin, ma'am. Ano? Unang-una, hindi naman natin pala pwedeng idemanda ito ng, hindi natin ito pwedeng idemanda ng pagnanakaw ng titulo kasi ibinigay naman talaga ng kapatid yung walang know-how. So ang gagawin po natin, ganito po, no? Unang-una sa lahat, kailangan sulatan nyo po yung lalaki na yun na pinagbigyan ng kapatid yung walang know-how. Sabihin po
7: na
6: ito po...
7: Sabihin niyo po na
6: itong titulo po na ito ay wala siyang karapatan kasi wala naman siyang patunay na ito ay pag-aari ho talaga ng pag-aari na niya. Dahil wala naman siya naipakita kahit ano, kahit deed of sale, tama po ba? So, gawa ho kayo ng demand letter para ho mabawi niyo itong titulo na ito. Napapakinggan niyo po ako? Okay, no? Number one. Okay, number one. Number two po, pwede po kayong pumunta sa Register of Deeds para magpapa-annotate po kayo. Ipapa-annotate nyo na yung titulo ay nawawala. O kaya wala sa inyong possession. Alam nyo po bakit? Kasi pag pina-annotate nyo na nawawala, para kung ibebenta niya sa iba o ililipat niya, malinaw na merong annotation doon na nawawala yung titulo. Kaya kung maipalipat man niya yan, una-una baka hindi niya mailipat dahil may nakalagay na nawawala. Pero kahit mailipat niya, may notice na ito ay nawawala. Kasi ito po mangyayari po, Nay, kapag wala kayong ginawa ngayon. Pag nag-fabricate siya ng mga dokumento, gumawa siya ng deed of sale, kunwari papalabasin niyang buhay pa yung tatay niyo, magugulat kayo, maililipat niya yan sa pangalan niya. Ngayon, pag nalipat niya sa pangalan niya yan, mahirap na habulin kasi kailangan niyo na magdemanda ng kaso sa korte para mapabawal ang visa po yung pagpapasalin ng titulo sa pangalan niya. So ngayon po, una, kausapin niyo yung tao na yon, magbigay kayo ng demand letter. Para yung demand letter na yun, magagamit yung dokumento. Pangalawa, aayusin niyo po, magpapakos kayo ng annotation na nawawala din ang titulo. Malinaw po ba? Kasi magre-reflect
7: yung annotation,
6: ito sa title.
7: Attorney, saan ko kukunin
6: yung annotation? Okay, pumunta ho kayo sa Register of Deeds, tanungin niyo kung paano magpa-annotate. Actually, ang tawag dyan ay, ang tawag dito, hindi naman siya adverse din, dahil nakapangalan pa naman sa tatay niyo pala, i-annotate lang.
7: Na
6: nawawala. Kadalasan baka hingi kayo ng affidavit of loss, hindi ko alam yung mga procedures na gagamitin, pero sigurado ako na kailangan gawin niyo yan. Pumunta, again, demand letter po, address po doon sa taong may hawak ng titulo, asking them or asking him na ibalik ang titulo. Pangalawa po, pumunta kayo sa Register of Deeds para po ika nga ay mapatiyak natin na magkakaroon ng inscription description doon sa titulo na yan ay nawawala para hindi mailipat ng kahit sino. Malinaw po?
7: Opo. Kasi, attorney, yung may-ari na, yung may-ari ng Lutin sa Amerika, mga kapatid nila yung nandito.
6: Ah, di wala akong problema kung nasa Amerika. Magdalala kayo ng demand letter po. Di padala nyo sa kapatid para lang malaman nila na hinahabol nyo yun. Klaro po? O tapos, opo, sa Register of Deed, ang importante, nasa Amerika man o wala, yung tao na yan, ang importante sa Register of Deeds po, sa titulo, eh mag-reflect doon na nawawala yung title. Malinaw po?
7: Opo. Opo.
6: O, okay. Maraming salamat po. Ha? Sa susunod po, eh, apa?
7: Ang sabi kasi, nagpunta kami sa Daras. Tapos, ang sabi, hindi daw namin mabawi kasi mga less than 10 years na sila ang may hawak.
6: Ay, hindi. Actually, hindi ko nga naintindihan kung bakit ganyan. Pero sila nga may hawak, pero hindi pa naman nila na ililipat, di ba? O, di dahil hindi pa nila na ililipat yan, magpa-annotate lang nga kayo. Malinaw po ba?
7: Opo.
6: Sige, maraming salamat.
0: Alright, ma'am. Thank you po. At kung meron pa po kayong tanong, eh, i-message na lang po ulit kami kasi, para mabalikan namin kayo, ha ma'am?
6: Mahirap talaga yun eh, kasi nga walang, alam mo na, know-how. So,
0: yung kapatid niya. Yung kapatid niya. Ikaw naman, Attorney Edward Chico. Hindi, oy mga kabatas, kung meron po kayong tanong, 093943. Ay, hindi, alam ko na. Oh, Attorney Edward Chico. Sino, ano ang, hindi, tina mo, umamin agad. Rico, Jen, seryoso ka ngayong hapon na to. Bakit? Masyado ka seryoso. Nagre-ready ka ba for something?
6: Hindi, naninibago lang siya. Ang ganda ng studio niya eh. Hindi siya makapagpala.
2: Inaanampin ko ang bawat sandali na nandito ko eh.
0: Oh. Bakit papaalisin ka na?
6: Dating studio natin, hindi mo ba pagkakamal ang radio eh?
0: Isa, Edward G. Ko, lagot ka kay Duel Galvez. Mga kabatas, 0939-431-1244 po ang ating Basta Batas Helpline. At kung meron po kayong social media, pwede niyo po kaming sundan sa Facebook, YouTube, TikTok. Rico John Ferrer!
2: Alright, kaibigan, tuloy-tuloy po ang ating legal service program na may know-how sa at social media. Ito po ang inyong libreng payong legal. Susunod na ulit yan mamaya dito po sa Basta Batas. Alright mga kabatas, ito na nga po ang ating katanungan, ating go signal para po makasali. I-text po sa amin ang inyong name, address, cellphone number at ang kasagutan sa ating pong katanungan. At isa-send po nyo yan sa ating text line na 0939-431-1244. Ang tanong, pwede din bang usisain ng isang forensic expert ang cellphone o computer na nagamit sa isang kaso o krimen? Is it letter A, pwede? Letter B, hindi pwede? O letter C, depende sa brand. So, mag-text po kayo para po mamaya announce po natin sa ating Facebook page kung sino po ang ating winner. Alright, so mga kabatas, isa na naman po makabuluhang hapon ang ating natunghayan. Bagamat medyo malayo kami sa isa't isa, eh, nandyan pa rin po kayo na sama-sama tayong nagtutulungan. Lagi po tatandaan na hindi po dahilan ng pagiging mangmang sa batas para ito ay labagin. Alamin po ito dito po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer.
6: At syempre po, no, lagi kong inaanyayahan na patuloy po kayong tumangkilik sa aming pong programa sapagkat sa Basta Batas, lahat po ng kasali dito may know-how. Again, excited na kami na kayo ay makita namin muli.
0: Number one, mga kabatas, gusto ko yung iniyayabang ni Rico dyan na meron siyang law books, di ba, sa tabi niya.
6: Kunti na lang, dapat siya na nga nagpapayo eh.
0: Number two, mga kabatas, yayabang ko ulit yung aking forensic, ano, di ba? Oha. Number three, mga kabatas, magpapasalamat po ako sa aking mabuting kaibigan, si May Bonifacio, retired police, ano rin po yan, major sa PNPSPD. May Bonifacio, kamusta ka? I hope to see you soon. Kamag-anak yan ni Andres Bonifacio. At syempre po si Jim Texon, si Colonel Jim Texon. Maraming salamat sa iyo. Si Jason, Colonel na siya ngayon. At last but not the least, si Colonel Diel Sahagun. Congratulations, ikaw na pala ang District Chief dyan sa SPD. No? Maraming salamat sa inyo. Mga kabatas, palagi po natin pinapaalala kung may tama purihin, kung may mali punahin. Pagdasal po natin ng Pilipinas at ang bawat isa. Huwag niyo pong don't give up hope because hope is eternal. Alright? Hope springs eternal rather. God bless you and God bless the Philippines. This is your Basta Batas.
8: Important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management and airing broadcast stations.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Kaumbahay o bata?

ang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

Kaumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

buhay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

buhay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam. Ang numero ito, madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: 1 big heart, 1 big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-pa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contratexscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental, Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.
3: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakita.

Ano pa hinihintay mo? Tutok la sa Big Big Big Radio. Big Radio. Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. 1
2: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: apply ng scholarship sa Unifast. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro or register online at sv.icst.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: pumire at ng susunod nating finalist, si Ron.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

0: Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Panakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pag-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak, at ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita. Gabayan mo po ang aming mga anak sa tamang landas na kanilang tatahakin. Palakasin mo po ang kanilang katawan at isipan at magkaroon ng pusong mapagkalinga at mapagpakumbaba. May matatag na disposisyon sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking dinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan.

0: kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio CMD Center Bumabong. Baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan Bakabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapag-

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: shout hallelujah tonight for all he's done. Come on, lift it up. Hallelujah! Hallelujah!
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagdako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.